pul khatti pul tis ñu ngi natta sa dole nga ko bill buntum ngor pul wendi pul salis ñu ngi natta sa ngam nga ko bill buntum xewal bu gañi sege segel ciabu ji moy sa ngor